이러면 기다리는 닭 말이냐. 어연이리부터 로미 비 이두노 시카 우로미 케케비 에사 에다 참에 닭 부히 네게게 임마모에 원레지 어타노 닭 말이 담에키야 모 저비 이제르베 자나 메게게 어닭 말이 비 에파티 노 베베 닭 말이 달리오 비 소셜 미디어 Otana menyange ivane utoe, ivafe utoe gefu, ikwe muandagbari. Okida atai. Ege na kile ni Mr. Michael Motown. Oda atai genyange yona kichin ebe ki, che ebe wo mundagbari keke. Na da menyange ivane utoe, oda gbuhi ne genyange yona kichin. Evi na menyange ori, oda sabori ufemu ovi idun bi agbaru aki menyage muno tadagbare ibale utoi fu ikwe mudagbare okidagbuhi ni ene muno tadagbare bi ekpeti nare gbebe dagbare gange ne mama fe emige utoi mi keke ikwe mui otadagbare kenyange ne le utoi mama kenyane e agmu otadagbare na menyage okido zagi idumo akido zagi uwa keke a Okida tamebu ye gange newo mama riowo tani wo ye miebi ekpeti no mota dagbari sa me gange iba fe utoi gefu iba le utoi fu ikwe a umu monota shan keke ota bibi oi governor nori wo toi do senator monde upe ulu oda newo wu kaga otu keke no sagba e ne okida tame gange ne wena nose vi idegbere bi osekme enya uriobo neni idunu bi ewo keke riobo unare ne obu kaga ni eria ene wo na kidayi otu losi Muslim Pilgrim Welfare Board bi otu losi Christian Pilgrim Welfare Board bi Consumer Protection Committee bi osi Edo State Rural Access Road Agency na leo mi RARA 902 ni mubon. Oyi, oge na kiri ata, oge na rende obu kaga governor upabu da ye reja amo hon. Oki da ata, oge nyange, aki ne obu kaga, nso beja da me nyange, eki do gi ewu keke. Vi onuto agba ewu mana. Na e tota bata, oyi governor, Monday upabu lu. Governor Losi Edo State, Odaye Ri Oriana Leonvi Chief Emmanuel Iyase Ukaga. Noayi, Onoda Gruhisha, Reji Emi Ota Losu Wawi Oto Edo. Oye Governor Daye Ri Onaye Leonvi Monday, Onaye Leonvi Emmanuel Sunday. Bejada Meoki Ya Guhi Reji, Onaye Leonvi Emi Nosha, We agbaru na leo vi civil society organization bi non governmental organization. Anota na da dagbare vi ebe losi government ina dagbare vi edi pede e awoni uki na jenavi 2026. Oyi ono kiro bobo dayi governor ono bebe obi uto losi governor Umoa Musa Ihilo. Paye re totabo toy do oyi Governor Monday Upelu Losi Oto Edo Okida Tami Enala Neobu Kaga Reja We Oto Local Government Ene Kodalo Nerivo Enya Ne Luwena No Senada Megange Uriobo Nevo Uriobo Reje Eda Ria Kenya Ne Doa Megange Kidoa Lui Bi Amoria Lurio Ne Erobobo Ni Oye governor Pelu da tona again re lui emi ego hona re mi ngage re ne u kaga bi festival hall bi wa lo si government ibo to bi ni re e den nu kanju wa be se okuda kai na re ne u kaga na nya ona chi na re mi ngage governor bi oto edo okitun okun okiche mama choi no se okida ta ngage local government o sika government ti nevi evi rebeja kenya ne lu mi beja da me nyage emi ne lu rebeja o ki si ode ode bo bu we de si o ka ma na tar ma se mi ne da gba re bi e sam by local street wa bu bare ka ma ho me edna fawas ba ka ma ho ge rebeja

0: yase ukaga no yi ono da ruhishan reji emi otalo suwa wi oto edo o governor dayeri ona ye leon wi monde ona ye leon wi Emmanuel Sunday bejada mi oki ya guhi reji ona leon wi emi no shan wi agbaibu na leon wi civil society organization b no governmental organization ono ta na ja dagbare wi ebe lo si government na dagbare wi edi pede e a woni ukina jinavi 2026 oyi ono kiro bobo dai governor ono bebe obi to lo si governor umoa musa ikilo bayi re to tabo to edo oyi governor monde pelu opewolo lo si o to edo okida tami enala ni owu kagari reja wi o to local government ele kodalo ni riwo enya ne lu wena no senada megahe uri obo ne uri obo re je edaria kenya ni edo megahe kido alui bi amoria lurio ni ero bobo ni oyi governor pelu da to na gene re lui emi eko hona re megahe re ne owu kagari festival hall we walosi government ibo to bi ni we e den nu kanju wa be se okuda ta na re ne yobu ka gana nya ona chi na re mi ngange governor b oto edo okitun okun okiche mama join us in okuda ta ngange local government or sika government I nevi evi rebeja kenya ne lu mi beja da mi ngange evi ne lu rebeja okisi ojo de obo we de si o kama na utar masemi ene dagbare bi esan by nucleus radio abubare kama ho me edna fawas ba kama ho yogiri wija
1: ndewo ndi nega anyi nti ekele di unu nine na oga unu gege nti na esan by nucleus radio uromi aha mbu nwada chizaram biko nabata ozi ema anyi na akuko nke mbu ndị bi na Uromi dịrị ndụ ka ha ghara ikesa ozi a na-enyochabeghị na ịntanetị. N'akụkọ nke abụọ, Gọvanọ Kpaholo tinyere bọọdụ anọ n'ọrụ kpọọ ndị owu ndị a họrọ ka ha jiri igbe ihe kwesịrị ekwesị n'ọrụ ọha rụọ ọrụ. N'otu oge ahụ, Gọvanọ Kpaholo họrọ Chief Emmanuel Yes, ka onye ndụmọdụ pụrụ iche n'okwu omenala na Edo South. N'akụkọ nke atọ, Gọvanọ Kpaholo gbara ndị chairman committee ọgbọ 18 ka ha tinye akwụkwọ n'ọrụ maka zere ihe mmema kwụghachi ntụkwasị obi ndị mepere ha. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Adụrụ ndị bi na Uromi na Esan ọdụ ka ha ghara ikpere maọbụ kesaa ozi ha hụrụ na soshal midia n'enweghị nnyocha. Kemazi Mark Omo kwuru na ozi ụwa nwere ike ịkpata egbu, ọgbaghara ma mebie udo na nchekwa obodo. Ọ kpọrọ ndị na-emepụta ọdịnaya ọkụ ka ha na-enyocha eziokwu nke ozi ha tupu ha ebipụta ya. N'akụkọ nke abụọ, Gọvanọ Edo Steeti Sinetọ Monde Kpaholo tinyere bọọdụ na kọmitii gọọmenti anọ n'ọrụ. Ha bụ Muslim Pilgrims Welfare Board, Christian Pilgrims Welfare Board, Consumer Protection Committee na Rural Access Road Agency. Ọ gwara ndị otu ha ka ha jiri igwe ịdụ umeala n'obi na anya ejere ndị Edo ozi. N'otu oge ahụ, Gọvanọ Monde Kpaholo gbara Chief Emmanuel Iese ka ọ bụrụ onye ndụmọdụ pụrụ iche maka omenala Edo South. Ọ họpụtakwara Emmanuel Sunday ka ọ bụrụ onye ndụmọdụ pụrụ iche maka Civil Society Organization na Egos. N'ikpeazụ, Gọvanọ Kpaholo gbara ndị chairman committee mpaghara 18 eruru iyi ọhụrụ ka ha tinye mmepe obodo n'isi ọrụ ha, zere nrụrụ aka ma rụọ ọrụ nke ga-egosi na ha